0: Achalukwu afa mefule ndị banyere ekelekwu unu ndị banyere unu abụ onicho ọ bụ ndị afọ bụ ndị nna n'ụlọ ụfọdụ n'ụbọchị nke taa n'ụwa anyị na-ekele ndị na-eje ugwunye na-ekele ndị n'ike ugwunye na-ekelekwa ndị afọ ugwunye anyị na-ekele ndị nze dike niile wee na-ekele ndị ejebe ogene na ndị niile gbara anyị gburugburu wee na-asị nke onye ọbụla chukwara nshọ nziri unu abụwo na amashị nketa onye nna n'ụlọ ya bụ nwa ada Irene Ogbo bụ ife ajị mara mba Irene Ogbo. Onye nna n'ụlọ ya bụ nwa ada Afa onye mụ na ya nwụrụ nwanne anyị nwoke anyị na ya nọ nke nwa o jikọ ewu aka ya wee kwa afọ anya and na ife anyị ji maka ya ntị ata n'ụwa bụ ife dozigbote mkpa ma o nwe ndị anụfu maka nke ụha ọmụ unu jikọ anụ ọnụ ụbọchị nke tanụ na ife anyị na-ekwuzi okwu onye bụ ka unu nye anyị ntị unu na anyị enye unu onu na anyị adọkọta onye bụ okwu agba na o were ihe ife ọ bụgha
1: afa mbụ din maduka igwedu eziokwu bụ ndụ n'afa abụ m onye ọgọ
0: n'afọ ugwunye
1: ọgọ n'ime afọ ugwunye
0: anyị na-ekene
1: gị
0: odeje anyị na-anachite n'azụ ka anyị kpalitere nwa njedume ihe

0: land. Kakigwedi is an avatar, a notorious agent of evil forest, spirit, and demon from Onwoto. Let's welcome the Chot, the Amon, Sylvan, a mythical being, Kakigwedi at 94.5 Oba Radio Enugu. Home base within España, and me gwenwe, ne rienwe, nabawak wandwa yinkene kwe moon. Weke ebrejishe jog. Weke ebrejishe jog. Weke weke ebrejishe jog. Thank you very much.
1: Achaluku, afamefule. Before na ye idi for na ye dido ibanja anyi maka anja o woro okwa de mpa anyi choro ima. Me wanna anyi nwoke bo onwa nudi. Akidi amoka na. We should know na congratulate onyi ishi na Chenugu state. Bu Governor Peter Mba n'uche ugu. Na ndo ozo nile win the primary election of Amegeshir. No na shipo ho kwa na aka ya nokwara unu nene. Nya na ekene ba nile no na eleva ji wori win o primary election of Amer. We na arekwa Governor Enugu state. Ma chairman Uzi. Ma speaker no onye. Nibe ka na ebe nuzo eken ebe egede na afa. Na kpogu menze ka na ebekwe. Dika ndo nto, nifaka anakwa kuike nuzo banyi, obuna oku isha maga akusha obuna aga bada ronko. Owena ashika anyi mmasa, ninyama anu obuna ndu forest guard anu haunu okubo. Shobu ndu DRS atokbara anu obuna fa anu haunu okubo. Shobu ndu agreiro obuna fa anu haunu okubo. Fa atiko tinyanya na anu. Kupa mmasa ndu forest guard anu haru wore enye lipa ninyabu ubo. Nibe de kunya aro no magara aga no we wanna anya akporu no vo homo obo no bi wo ho ho mefuoro akworo kuturu kugba awere hafofa no nya wo ho wadi ni igwe na gukwatar wanna anya no vo homo eye o we na ashi ni ya na ario ole na ache Enugu state na na chairman Uzi kubadi ko mari be ma manu no vo ba anya homo Paji keke ni ipere ni ibono nana na eguga na afomu ma be na tabu na fa anu no nwere ero odo onye kwete chekwara ke oja nata mboga na tiku ishi nu beke na obo onye omu ganu nenu until no naruo benye no nwere ke ya bi ped paji go na anya nana ma no ndu DRS pa anu kwor ma no ndu forest guard anu kwor ma kwara no ndu agree ai atiri le nu pa anu kwor Pari na no anugbede no nuvo homo ife na ebe aka na ebe obuna okpu ishi amaga akposho obuna agaba adu nko shi nde nke ife na ema anyi potere nya na ari unu ku unu diko nya na afa ugu nya aka nogologu vo homo ni ife na emeri enu nya bi ife oshiri kunya me ku unu maru nozu obu potere no office of senior special spokesman to onwa on media and publicity in diaspora matters Bonye nka na akpo ezude na Espania ya bonye biere aka na okwa nwa anya ekene kwa onye obuna dalan ipa nje maka ya we zarapta na wabu maka o nwere nka na akpo oto na ikerenye do na afa na asa o wota na ja amaga mebi na obu nda ja amuga ibe na ajejeje ga aga mo ba ja amuga na aga mo bu ja na oni mezu were je akwa mo no ni ja na oni mezu were fe Ya bi mo na e ko yan ina nko wa ji ka akowara anyi ba bu ndipute woro na aga amashi eyu ji ka akowara ye gbasara otuni kirenye anyi na ekenego igwe tukak
2: ndaru
1: madu kak ndaru anyi na shi unu ku ji ja na ohi ka woja na aka anuma
2: ya be rojudur
1: eyu na tufu oga anyi ipa anyi shiri ka anyi kpa maka anyi abu maka otuni kirenye Otuni kirenye ebu ma o ndere ife boto ni kirenye kai ma kai e fori enu we bigo ani na kwara azanya anyi na azan nkenke na ga bo no ga bo wona map
2: nkizubo wona anyi woke siru oyibo oyibo dawo ife ni no ku abu ife ma bno bku mko wa mmar bu mjar we ma do bu no otuni kired otod o wona ga che na otobu bma otod ni ife ife enwefo oto diche ikerenye diche manaje ko ja pom ma de ko ndina pom ma ga oto ni mereje na oto ni ikerenye oto diche ikerenye diche
1: okay nya be roje bata ko o sun no oto diche ikerenye diche Now, if I not you were immatable. Oh, when the Gashin Honeger and Egenati came or BJ me by the caca. Or I were not talking about my car, Nina, no nine. Oh, come on, Eja Natalia, no, or be careful, no chuku, shall be careful in a quince and then comforted.
2: Mhm, there, Jen, I'm a canon. You sure could be no auto. A quomo to the chicken and rich. You can, yeah, but midden a paper. Anna Gokma. Oyene maji ifani ano nagi ikerenye. Oyene mezi ifani ano liye. Ikerenye nyezibu ikerenye. Mba anu raya ni ikerenye. Aye chete ni ikerenye. Oche kwepe ndibana taro tuwa ya bengi. Tandibanyi tanijaba ndibanyi. Habere madobele nike ikerenye.
1: Okay. Mm-hmm. Okay. Yabi hii madobele. Yeah. Ehe. Awede zo oto ni ikerenye omo obi ifani ikuwono obu ifani.
2: Wawa.
1: Ofani iba anokbatana.
2: Ofani iba anokbatana. Buku onye hapa. Jika ama chote nu ugu dike ugu ibizu. Rubu gwele nyogon. Nga bele faji nyo mwope oji taaka.
1: O te kwa raaka.
2: O te tu waaka.
1: Dike ipote ugu ibizu.
2: Eyo.
1: Bago te bu gwele nyolo.
2: Nga bele olifaka.
1: Nga bele olifaka. Nga bele fane babu ipena.
2: Babu ipena.
1: Mano otu. Obu mili ne ekpe ekpo.
2: Otu obu mili chono mkwe magbafuta. Mana mwene kato ago. Dike ikarinye kwa abu mili ne ekpe ekpo.
1: Eyo.
2: Omwene kimu ikarinye nyo dhu chobada.
1: I don't know why I forgot about it.
2: Ndu mu ikere ya bende mene de ni mogo ikere ya homu na na eki demiji a ja no to ndu moto bende amuzu ogugu diri ni mogo nku bo ni nne kucha bo god no diwa nwe
1: okay
2: odi cha na nogo
1: ehe de na ja kwa ndi baga na eki ugu boze obuko me ugu boze shop ibo
2: agboze
1: maka ndu na mshago na fashion na fana wo fenwe kwa rie na ana
2: agboze uhu ndu amsho bi fenwe
1: nde owe be kebul fana ana ndu ibe ogo
2: ibe kere na bedru I da kwa du jaba na kan rere nwa bu nke ndogo ga bu nke anyi hom nke aki bita ga bu ndam sha bewe nwa
1: nke ishibu amu gbugura nde ndo no na anova
2: ono na anogo iba na eko bi ishodo
1: okay
2: ishodo ya mke du twoni ku
1: okay then I no no ndo na afunta jeko gwere nta no ba rute kwa no not mo ga bu ni kirenye Needs you fall apart for don't touch the banner, a dick and a yam, Macarabra, no one of Caporosha Bob. Nobody can have a hodge. Not in the Bolerum. Nobody will have a hodge. Nobody can know where should know only the sheet, the cash, egg with a vegum, mob along by the daffer, or a cock egg, but I shall egg with a vegum, a bit of one. Man, I'm going to go to Wuhan, a boy hodge. No, would you own the Jacashaba? Bruno Gaba, Shobo, Unleg Bunu. But if I got to go and see, be there and ever got for quite an affair with a coma caray and coma, my
2: Elemujo, no, Elemujo, my babble. Oh, we didn't touch a coin, the judge, none of your words are washing it. Oh, Bena. If I'm not carrying any mebble, why I'm not easy, non untro, and you get any catimage.
1: Okay.
2: In boom, we are no homo. In the border, no nag, but cannot bring ag and canorag. In the border, and I had a
1: idea.
2: Okay. I took all the control, nor the abominable name. Gage and I don't know what you could join. Oh, yeah, imagine if I'm the only kidding. Tanon what?
1: Okay. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no,
1: Okay, man, I'm going to go to the house.
2: Make a money carrying everyone who could back on a dental. oba na mcho amasha amasha ogwa wonwe mbugbo onwo onye fekwere mbara na aga na adu kwari egwogwogwogwogwo ifofu ndo na adu kw ana ekita madu afa eche egwu mani ifofu ndo na eche egwu
1: okay
2: manu mba na meko ni fundi gas ya jaba na aga eku na anwo aga amara na ana ama na anwo ndo na aga na ama na anwo ni ndu de ko yuno ni mezu nkwa na twere na ama na madu ngbu nya
1: Abu soso ikere yebun ka na anu ya bu kwa shi no na wo ngbu mnu no na aga fo onye o mu ga fo na ota aga fo na ota ya ri ve ho mo ifu ko oku le ro le ara anu jeko gbada ba ikere
2: ifu o mu na me na ota na me ni ikere ni no mi me ni ikere na me na ota
1: okay
2: na agba yi npa ibe de ko o tenye pa nyere o mu fe de ken
1: Manu ikabu ku ho
2: ma na ina nu ku ibe ni na bu opapa kwa ndobo ku dreka ife na mi ibe na mi ibe
1: maka no nwa na na ku wa no mbu pa no na aga mbu ho mo ni ya furu onye nche ejine to wa ka ya na ta aga nya na ta che ru nu odigbo so ga jere kete mri na ota we rute we fu oku e wu ga na fu nya ga fu ma bu ko odo bi ko gbada kere nya ga shi ko no ndo nya eje ko do ki che kere nya nya no ku na maka nya ru ku te na di ba gbata ya na kwere ni ko ga nu kwata ibe
2: obukor ma ko hu no na eme
1: Eh
2: na emelie na emelie
1: Ibo manya na bo ko ga o ga gbada ku ibe ti ishi gbada bazo ikerenye ngbo mu na me afuzara na oku gboro na eto ni ishi nye vu nya mara na obo ma vudum vu bi ibe hom origa
2: o wona ni ibe kuru gbagere nko hom ga abu na men o ya njupo onwe je be woni ikerenye ikitemri na ona adu
1: na bu na muri onye mbo ogu
2: muri onye bo ogu
1: a na mu na o ga achagari ongbo
2: o na achagari
1: acha obumanu manu shero
2: onu che ondo emu jajajaja
1: oyibonu oyibonu
2: eyi oya na mu jajaja
1: eyi ngikali kwa kitemu ni ngbom ga afuko na enwo nde
2: kitabe ni kitekwa ni no ngbe na afta kwa no ticha
1: obuno ga kwa no
2: ikwa kwa onu ana nanya sho bara manu kitabe bara benem
1: Nija kwa wolo mo wono bere oje wo
2: dere. Kinegire.
1: Kinegire mri na taba. Mri ga na na rukwe bego.
2: Mri ba ke bo, mri o cha be bo.
1: Mri o o fa cha kwa era mna ka mebu gote chief. Na so ba ya bu no ta cha.
2: O woni ni bo na eme madu.
1: E bo ma ya. O woni bo na eme.
2: Nwu.
1: O be o ni na ine kwu kwu bi pe na afa na asa.
2: O na mna.
1: O bi kwa na government. Je kai were nko omo astor obo ni bo ma na eko.
2: Ah ma ma ke ko
1: ane nka ga na je so
2: ekiri ekiri
1: even the ball even merugbo no ko am da variable
2: na gbere nko mna enwe kere mpa na ekun ogba ogba da ka nto na gbere egbere uto
1: okay ogba ineti ko bi
2: ezugbo ogba
1: gba no hene
2: ogba ho mu je ko e tori na je na ogba ho no no no ni hembe
1: And never in a kuni can any home over under by an agam bomb.
2: Nabunka, and I get it in the end of Banura.
1: And what I don't show a good show, but no,
2: Owe
1: kuchu
2: hunanda. Tu agenda ye che teyiye.
1: Unda ba teteriye.
2: Eh, tanda ba tanda ga bunda ba.
1: Okay. Ah, momu no, ife nwa yi na eku bo nwa no nu na ege nti onya. Maka onwo ndi igba anyi ga gotaga, mana ife ana akowara unu bo. No nwere nka na eko otu ni kerenye. Odu na afa na asa. Odu na afa. Itakwa na afa no bi ngbada nko ndo ogo no. Amusha ga na arukota oru bi board. E wata wo nya bu ngbo bi be ngbugbo. Oga aburu no mada ndubu na aga anokwara rie nu ni oga bugo na dimeduge oga bugo na okehwe na anu da eje aneka afo onye homa kuwa afo onye mar no na ta gudejo anekon na egwu anaha obugo na onye chiro obute na ipanya anaha
2: to odu na ka biga na onye bodu nkwa fo woni na anu opun ka da aburu no eh ni ka nye
1: Ana
2: mani su foye bokonya bub.
1: Ifu jiga abu ndo na abo. And wo kwado no nu ni jiga na anu poto. Mani igbatikwa anya no nwe ndo na abo.
2: Wa wa.
1: Ifa manya.
2: Wa.
1: O nwa ngwa abo ijekwa ri enne ni nu gegbunu fe ginye gegbunu fe ginye. Akwi na anu onu oku. Mani ifu ja abu. Ije ja to nya ri enne je wa sharu poje. Nwe ka anu ko na onya ga ezek. O wo onye ka afu jike ezere wonya. Wa shigwe wa madonya onwe izaru ba ije menne. ibo mbi na ebe na emeche ishi mgbu ho mo mana ibe an shoro ka ibe o na ha me heta fo onwa
2: onwa
1: ha ndu bu na aga
2: onwe mgbe o janu gem onwe mgbe o janu gem onye onye joko fo onwa onwe pe chonye chonye kara na ife mo bo ngwara na shoje peta mini nko mi be m na eme de na eme pa ma fo
1: okay ibe o na eme na eme ta fo
2: na eme fo onwa no na agbaye na anu ha na aga
1: okay
2: agba chawa na aga na na ebuhiria
1: ibe ba nchore ibu oto ni kere nya omo onworuru o na abara ndu ndafa onworuru o na aba sho bo owom kai mar
2: nda na le ka bo owom ma bo owom
1: maka na o na acho oku
2: o cho oku
1: o na na o ya na gote shi no no bo oto mo ku ikere nya egbure
2: o jo oku egbu o nwo ndo ga akwawo mana ichi ine kwete kwa nwo to mago na ida idaraji ife ejeri ife ife kwara na iwer
1: okay maka na shi na onye na eme ife ja adiga ma anige ejeri
2: wa wa
1: obo manya
2: onye na ejeri amaji ife anige ejeri
1: na iwe ije kweri e ife ife kwara na iwer
2: ya be ho
1: ibro na eme ife aji ife je kwara egbe nta go tere rie
2: na na onye na agwon sha na ejeri
1: aha agwon sha egbu ma
2: egbu madu
1: na na le te egbo ija ma ife na arega egbo tigbufo ogu
2: ana ekwe ho ekwe
1: oda ka tigbufo ogu o mo ije bi ntetege ni ife fo ana ndi baba acharo ofuro mi mezu na jebe na aga ife ma anya ni ndi ife ja de ma na ye jeri
2: onem
1: eh o wori jukuta na igwe ndi ife enya ife obro ga bukwa belt nwori ishi igwe so be fe le igwe no nwe na onega etere ni ye mere na onega ejeri
2: maka ka no ban ana dum tro eh mri onye bu mri nso oh oye jun feri igwa na ejeri na ikitemri mani nwori ki ji peroba were ikitem ku tere onye mri ki irinya mana okwa ka i were etere nu n'ime enye
1: no
2: no mri onye wa wa ana ga men nem
1: okay nda mri onye oto onye oto agwa obiri agari ebe obiri shop no no bu ife no ro nwonya na ejeje
2: opo no na aga ya bu ife ndu no oto ndu no agari na
1: okay aga na eko onye oto ya bu nka na eje ikitemri ibe e shoro na ere ewu ni
2: bada banu gu ngba
1: ngba no ngwa eje shio vya shio oku no ga kwa kpara kpara kpara kpara odibe ehu
2: ah na ga ekwe ekwe ugu onye na atu egu
1: ugu onye na atu egu maka onu ndo ya na odu gi ni ete na onu onu bu kwa ogugu kuro ota ere ewu
2: okuro ota
1: ya be roju we oju we der ni ruta ri ene choro akwukwo dum dum basara na oche ire
2: ti e no choro agbana na yomiri ni
1: ti yo no ni be na wore ene meri fo na ere meri be ni ne ti garo no agba fukwe ni ifwara je ni go nko ina ni no kwa ni ni boga na ya nas maka ina kwa na zuno agbu fo
2: ni kwa gwo
1: no wore abu maka no onu no edu o du ngbu he ne
2: onya be roju
1: ni kwa gwo ru kwi ya be ene nko mu ju we der okay oh on the national one yeweter ndu afa ogom
2: o weter ndu afa ogom
1: maka na yanu na onye meri bi na ye mata be bu na onye meri bi ojo adu mani ge tie
2: mba
1: ni kwala mi fo ojo egbu ma ije ko
2: ije leria
1: ni ije hukwa no ni ife fukwara ni iwere
2: onye me were
1: okay aya atakwa no nko na egbu maka odo duko odo na na ahu amam no bu no to am sho bi krenye amam nka obun no na shiro na aga afuga eshi akwukwo okpa na abuba okoko efoche eshi ma obu ife na nde obu ndi ma na efoche onu sho obu nde libe omu ji we der maka na o na emeri ta kwa onwari
2: ero ji dribu mgba anu na agu anu shi ni na agu odo je bekwa jana ife odo jana odo jana na afa bo shu nko odo tekwa anu bo shu afa obo nko na odo ana onu eru bo shu nko ohom duka iduro ye na kwa na zo na sho onyo bana ona na agu na
1: ono naga na
2: ono naga na no do na ko no nyo bna na odo na chakwana afuje naga aga afu ngugu okpa irichi nya bu ngba ana emesho odike ngugu okpa okpa jifedo no akukwa onye ga awushishuru na akpara nko ho na emekeri bu ni hembe
1: okay ni hembe
2: eh nya ba ngugu akukwa okpa ho mu no na abubo okukosh ga awushiriri onye obuna kachi gini renti mbu ho ma no naago
1: jefo ibeye
2: wa jefo ibeye na ga enwe nsogbu jeje ga enwe nsogbu odo ho mje kachi ra na ajan gari
1: chigari onye kpogo ya kpakuro
2: eh
1: oja ma ha ishi no
2: nya bebo
1: ona ga nu eh okwe buru odo nana
2: odo nana chi
1: odo nana
2: ha nana fuji
1: o hamar odo nana ha imakoro hiji ga emetete
2: mebe
1: de ogabukwa odunanu fere
2: no
1: bugo kubaka woto
2: onwe fere
1: ogabukwa odunuka fere obuna bugo kubaka woto mana ị gashịkwa nị ka iji arụ ụka na onwe ihe ọdịnala agabịa gị na ndị hụ na
2: gịnị ma metakwa
1: ndị ma na ndị iche metakwa na ụlọ akwụba
2: ya belod
1: ya bụ ihe ọ na-eme ka anyị mara
2: belod
1: aka anyị ekwuchawa maka ndị nwe ọtọ na ndị nwe ikere na ọ bụ ada ada ka ọ bụ vu vu bụ ibeke buru
2: ndozi anọgụ
1: vu bụ ibeke bere
2: eyi
1: ya bere ọjọ wee gbatakwu ọ wee na ife ọbụ anyị ka abụkwata bụ dịka mgbe ọ ma ọbụla na-awa dịka ebu n'ọgụ dị na-apata ọkpa ka nwanyị ụwa na ndị ọhụ niile ọdọ na-awa awa nakwara awa ba na-eke ọtọ na ikerenye ọtọ na ikerenye ọ bụ ya bụ nke fafe enweta ike fafa ji arụ ọrụ shi ọ bụ na ife na-ekere bụ n'ọbụ mmaghụ ma ọ dị abụkwara na ife ji adịghị ma anaghị eje rie nna nkwa nụkwa eku unu bụ nje anya kwere fa aka n'ụbụ ọgụ shi ka anyị mara ere ọjị wee gbatakwụ
2: ere ọjị dịrị bụ na ma mara onwe fe ma adịghị ka mmadụ na-ekwo ekwere m o doo mgbakwa bụ anụ oge asị ikerenye na ya eburu ọtọ na ya eburu

0: Afa acharuku acharuku afa mefle ndiba ya yekele kote kuno dika eroji wa yabata kuno ongo yejika ashini ya watari ife wana iweke kowara ife basaro oto ni ikerenye ayijika akpo akara ekwe nti aje mweta anyi ayina unye kwenu ndi nefe anyi ni iru akukwo dika ishi wekufu na mbo wano jie titegu mbo omu wena ashikuno nyana yaka kese bena kandima vugota ife ayiju makanya webiara nombo chinketata mystery mwobu ife ne membubo maka anyị nwabụ ndị ọbụrụ nwa ji amaghị ka unu were mara na o nwere ife dị pụ nwa ndụ mgbugbo kaadị dịkwa kaadị dịkwa pụ nwa ma dịrịkwara gaba ebe a na-eme ka ụmụntakịrị a na-ama ite pụ nwa ka ụba were mara na nya bụ ife ka na-emekwa ezist nya bụ ife ka adịkwa ịghọtawo ka unu ga-ekwentị amachi awụ na enweke akọwachawo anyị ji ka akpa akara ekwentị anyị na unu onye nwekwara ajụjụ ife ọbụla ị nwekwara ike ịbụ ma ebe na-eme mgbugbo ndị anaghị emeghe nwanne anyị nwoke ọ dị ịkwụ ọtọ dị ebe ndị oyibo kuru o buru ka eme ọjị ka asagha ghọtawo anyị na-ekene ife anyị Nelson Ugbene na-ekene ọbi amadi nwunye odogwu na-ekene edude na espania chi sweet life chi austin sweet life anyị na-ekene ndị ọzọ niile mgbe ndị na-ahụ anyị anyị ji anaghị ahụ ma ndị na-ege anyị ntị na-achụ ụnụ dara dịka anyị na-akpa akara ekwentị anyị ịchịkwa akpa anyị na-ekwufu nke redio ụlọ nọ ka ọjọọ anaghị enye nsogbu mgbe ị ka na-ekwu okwu anyị ekenekwa unu akara ekwentị nke ojii enweta anyị bụ gịnị 091-60-00-5945 ọzọkwata bụ 091-60-00-4945 ije nwetebe anyị nọwa na inweta anyị nọwa anyị ka akpọrịkwata anụ 091-60-00-4945 ya bịara ọjụ wee gbata kwụrụ anyị ekenekwa unu na anụwọ ibe ọbụla gbakwara gharị na-eju anyị ka nwanne anyị nwoke kọwara ya maọbụ ngwa ebe iji ka atịghị atịghị na-etiyo halo anaghị anyị kelere oke anyị na-ekene gị ọ na-agakwa o
1: ekene sa chief daro ebigbe dị ntiri akwa m kwuru ebe onwe ekwuo me ya bụ erod
2: o
1: tụrụ enyi
0: ọkụ ọrụ onwe
2: onye
1: ọbụla m
2: na-eme
1: ndị ọrụ na-eme ndị
0: ọrụ
2: na-eme
1: ndị ọrụ
0: na-eme ndị ọrụ
1: na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ọrụ na-eme ndị ụrụ onye bibe mara
0: hello hello
2: hello
0: onye ka ikele ok ndị bụ isha akpa anyị ok anyị ekele nwanna
2: o nwere ihe na-emenata anyị imegide anyị ebe a mụrụ m
0: oke
2: kemgbe a mụrụ m ebe ikpote ihe omenala ma eke na dị ihe omenala ọfụma
0: oke
2: manyere onye anyị ji mere ụgwọ mpa maka mpama a na-ego kwesịrị ịdị na-ahaziri anyị ha hụ na-eme ga eji eme mere ị ga-eme anyị ebe ihe na-emesịrị jiri anyị ihe ndị ihe m ga-eme na ya
0: ịgọta ihe
1: okwu
0: oke ọ bụ na ọ chị ndị ya ka eme na
1: onye ibi ji ka emerie si na mbụ Ibe ikere ejidara atu maka apotedu nku ho omo otomeku mbiyo itwe ekpedere du bere mara atu aga na shindere ikeke atu okwa atu ma ejidawo ikere ejidawo ikere ejidawo onwe atu je kafet baga na adondorondoro like oje ka an atu na egbuku enye atu po mafutan woro gbana oje ngone mwe kekuru be
0: maka no e ho shelo ya ka efu
1: ekebe ke na na je egbufu ikere to le fatu
0: ya fo nka ko afu nki ikere eji de wo ba afu wele go afu ojo ha yo no boda ni nyanwu nku
1: na
0: e wo shi nyanwu ishi ka gburi bo be o de wo shi nyanwu onwa fa ga na ajo cha ni ikere nye
1: ewu ewu te
0: aha wo
1: achu ko madore
0: na ke ni nyanye ni an mi be ga no ko ha ro ro onye oho nye jike wo ho nye jike ewu ikere ikere ha wo nye
1: atu de che
0: apoti afu haye wo fishu ku na puti jono
1: deje
0: detere wonye mo ba ga nwata na nwo be to no
1: atu anariwo atu agbawo
0: na afu afa detwo ro wonye ngata wo dri ve ai man no no no no iru akwukwo onye chokwara ezu azu na ezukwa anya azu e na wata mhm maka no doko wonye na akola anyi ngbo mo no je ye fure egbe no nokwo okwo nkwo de e so wa nya ni te bi de wo je shiru nya egbe won nya gbo kwa o so lo bu yi te won e be ka o je shiru ga egbe wa na kwa nka na e ma je fo na do ga o egbe egbe fe nyi ro won egbe no wo ka ejig is the time egbe no wo ka ejig any call

0: redio program a dị ime enyi kemgbe a na-eku ugbu ode eje ejewa bịara anyị na 94.5 FM. Bọshị ụka niile bido n'ọnwa March
1: n'elekere 5 na ọkara nke mgbede.
0: Ọ program iji anaanị ka anyị mara enwe ọṅụ maka omenala anyị na ọnatarịchi anyị. Anyị kụkwa ya na-akpa maka odogwu niile ngwu o ji eme ọnụ. Ihe ọzọ ịkpa anụ bụ ihe eji wee mara ngwu dịka nri anyị na-eru na ihe niile bụ ọnatarịchi ụmụ ya ka na-eto eto ji wee na-akwụ n'ahịa. Ekwenhụ ka akọrọ gị akọ maka anyị kụkwa ya na-akọrọ gị akụkọ maka ndị ngwu mgbe onye a. Ohere nụ mbụ na ịbịa ka ịbịa sorotite ruo iji wee hụ na anyị na-eshiwanye ike ma na-adị nwete n'ọyụ. Ya bụ oke ma ejewe afụta n'ọgbọ, ekwenhụ ka akọrọ gị akọrọ maka na ị na-anọghị nke ị na-adịkwa n'ụkọ ọkụ. Ngwu ode eje.

0: jamu nye
1: jamu ibanye ndena ihe na atenya bi ihe bia no yes o mam no hodo na nganti onya bi ihe na omo ogenye ruo oge ngu odeje no ban radio 94.5 fm dine enugu onyu na nu onye bu michael ani uchu agbo onye jiog ma obuno jire ru oru anyi bia ime ihe ashi na anyi keme na anyi anaga aburu ndu nwe enugu no onu maka anyi ka anyi adere no okoku anyi nu vuya ga ka sense mana mboza anyi na aga aburu obia ju anyi anya anyi na bagata gata gata gata gata wo nwanye jebati ya ni mi amaghe na emeji oku manu nu mama ko ma ndu na okuka adi gwe nwe nuhu na anaga ya nwata ubune ga mangu no kwa nka ahu ni ihe anyi na eku na bia rute unu anyi nga ka ntiko oke na anyi biko nu
2: ngo muri meke ne kwe mu unu okwa okwa nwanu ugu ozara onya hu nu vungu anya wa ochize no ubune ga mangu ke ne kwe mu unu deje
1: onwe onye na asi na ohe na ete na adi ga onwe no na adi ga tofi okwa nwanu ugu ozara iri kwe ke ne ngi nketa furu iche ashi m nketa ka adi aka akuko uwa jingle center nketa ka adi ka akuko uwa nketa bu oko ome nketa bu imi sukwe ma na imi siri ihe maka na anyi chori ibanyeji kuwe ihe anyi ji we buru isi oku oya bu anyi ji nene chekwe nene si no nwere ndi anyi maru no na bu ihe jukwe madu anya ojebe mewe research mewe nchofuta ndi anyi gbuchere isisi we hu na ha mere nchofuta oge ha no no na ekwukwo no ndu no yetan na anyi manu ngu oshere no nwata na apari na anyi okwa bi ihe na amehwa na etu ndu mma oya bu anyi ji jewe de edite onye nka anyi bu chief ndu mu ase chief ndu mu ase bu onye bu ozo bu obu brand engineer by profession biakwa ya buru nu obu chief ehwa anya bu chief Emmanuel Ejikagu onya bu the benebe second nke ndu mu ase community and she anyi kota na kana ona adimma okwashiru moye tukwaji ya turu mbara ogu anyi jukwa anyi nke ndu anya juo nke ndu gira ekwukwo man tufu anya ga na ihu chetekwe nke anyi nobu no ban radio 94.5 fm nya nke ndu anu nu anyi ka anyi na yo chief ebenebe the second nya ka kineke nguo mura anyi
3: nguo mura anyi de menu udo durunu
2: deje
1: deje ebenebe anyi kene deje ana egbu echara agbaruo nge na anyi kene biko ndumura anyi shinu onye chokwari ma ihe na eme n'ime anu ojekwuwe yinwa aban ihe ni na anyi na akpota studio nu bu ihe anyi ji ema nu ndumura anyi nkwuri ihe ana ati ya na eka anyi bu young elders nya bu njishi biko ihe anyi biaru nwa itineta nu bu uhoro biakwa ashi nguo nwa nguo ako uhoro ashi nguo kota neke uhoro ashi na ama nko kota ri gara anya amaghi obuna ego na okwu wa nke bu nke ha ni na bia kwa okwe so ni anyi biaru bu ka gwa ihe anyi biaru anyi ka discuss bu nde kunguo mareje anyi ka ebido ndu sulo emotional history history bu akuko onwe akuko a brief akuko ka akora anyi she anyi na ka ebido ni ka agwa anyi onwe ni ihe natara nna gi azu nwata na eruwe na anyi ma bu ejere ekwo me research about his country home onwe ni ka agwa anyi maka nguo ototu chori ma nka anyi hu nka anyi mara eje
3: deme ajuju gun do koyi mana ajuju otu we ka na ajunya udi ajuju maka na ajuju kana dele mgbe mbu nwata ekwukwo dele mun ngom soju nda ajuju okwe nwe ihe ozuza onye na akọrọ gị akọ kọchakwa ijụkwa ajụjụ ọ naghị azanwu ihe ajụjụ ijụla nsha na ansa na onyere abụghị maka na ihe akụziere m na injinia mbụ ibidokwe ajụjụ ajụrụ gị nweta ansa ị nwere ike ibidokwe na ansa nachi ya azụ nwetakwa nya bụ ajụjụ ọkwa na ịnweta nwere ịma na ansa na inyere na ọ bụghị so a kọrọ anyị ọtụtụ akụkọ anyị tinebe jụsụ ajụjụ okweghị gị nwee ọzụza anyị were chete ihe bụ ebe 1983-84 aka mbụ nwata akwụkwọ mgbe ọmụ ndị ngwu undergraduate association ji anyị o nwere nke anyị jere onye achị n'ọnya bụ the oldest man na mgbara eja ibebe anyị nọ mgbe ọmụ nọ ịhụnya nwoke bụ obiekwe onye igbo nya bụ obiekwe onye igbo bụ onye oro anyị ghọta na ọ dị ibebe ọ bụ ọ gwara anyị mgbe ọ na-agwa anyị okwu, ọ gwara anyị na-ebu n'obu ụmụ asị bụ ụmụ ọkpara. Anyị jụrụ ajụjụ maka ngwuo, ihe ọkọrọ anyị bụkwara ihe ndị ngwuo na-akọrọ anyị. Mana echeta m papa m, nna m, shiri m n'ọtụtụ ihe a na-akọnụ na ihe ahụ nke ọdụbụrụ nene n'ọbụ dị ishi ya divishọn ọfisa nọ n'udi bụ ihe jụgharị histri obodo ọbụla eji were kwuo ihe na-ekwu ishiri. Nenekwe nwa ihe a na-ekwu dịka m nwetake m ụfọdụ achị na ngwuo bụ ngwuo nwa ngwu akọ. Ihe ọ fụtara bụ na ọkwa nụ ngwuo bụ nwa ngwu akọ, nọọ ngwuo akọ bie mụrụ ngwuo. Ọ bụ ihe ọ fụtara. Ndị be anyị niile maara ihe bụ nwa, mara ihe bụ ụmụ, mara ihe bụ ndụ. Ịbịakwa nwa nụ ngwuo dịka m na onwe m bụ onye ụmụasị, ụmụasị ịhụ nna ha bụ asị, nye anyị ji azara ụmụ asị. Mana enweghị vileji ọzọ bụ na adọ ngwuo ịka asị nọ ụmụ onye. Mana ịbatakwa na vileji ọbụla ịhụ ihe enweghịrị ndị na-aza ụmụ nrienu. Ndị na-aza ụmụ bụ ohu n'onye bie mụrụ ha.
1: Okwu ego ekwe m n'ọna mahụ m dịka nwaanyị asịkwa dịka ụmụ ode ọ bụ n'ogosi nọ odebie
3: mụrụ ha, ụmụ ono ono mụrụ ha, ụmụ ụbọnyị, ụmụ arụachi, ihe abụcha ehwa madụ mụrụ ụmụ ọnya a na-eke ha ụmụ ọnya ehwa anya. Mana enwe ndị ọzọ a na-eke ndị ndị na a na-eke ndị abụka na ohu n'onye bie mụrụ ha. Nya mmarị ngetị ịbịakwa nwa amaebo amaebo abụ ịhọ madụ ọdịka ịhụ ohu n'onye amaechara adịka ịhụ ohu n'onye. Anyị maara ihe bụ ama, anyị maara ihe bụ echara, anyị maara ihe bụ ebo. Isem ndokwa ya na ama eke na ama nkwọ, ndị ọbụla nịkwa aza ama. Ihe ọ na-afụta bụ na ọ bụghị ohu n'ebie mụrụ ha, ha kwekọrịtara bụrụ na dịka ama ebo nọ bụ ama ebo na ama ozu. Nya ihe nji mara ha mgbe m na-etwe ama ebo na ama ozu. Ma ntanụ enweghị anyị aga ekwu maka ama ozu, anyị amaghị na ohuhu. Mana amaara m ndị bụ ama ozu.
1: Ndịka na abịakwa n'ihe na a na-ekwu kweshọn akarị akpọ isi na ọkwa na-eruo n'isi nweta ansa anachitekwa ọbịa hụ na-enwetaghị. Ma na okwu aga ngara.
3: Nya ihe ọ fụtara. Ọ kari na-akọwa na.
1: Okwu akarịkwa ịkpọ ya gazi onwe atụkwa. Ndị gịnị maka ka ma nsị nụ ụbọchị bụ onye ihu ngwuo. Ọnụ ụbọchị ndị ọnụ ngwuo amụtanya ka nwee maka onwe ndị a na-eke ụmụ ngwuo. Bara ụnụ analogy ụmụ sọmbọdị ma nọ ụmụ onye ọmụrụ. Ya onwe onye a na-eke ụmụ ngwuo. Ọnụ ngwuo amụtanya nwa chọnụ. Na-ekwere m aka na onwe achọkwa.
3: Akwa nụ ngwuo mụrụ nwa ekike n'aka onye bụ nwunye ya. Ka ya hụ ụmụ ọnya. Ka ịhụ ụmụ ọnya ụbụ ọjọ abụ ịhọ madụ ama eke abụ ịhọ madụ ama nkwọ abụ ịhọ madụ were uche gị tinne ihe abụ ihe anyị na-ekwu ndị mụrụ anyị na-ekwuo ekwuvuo gbogbo bifo amụ anyị kwụọ nwụ aka na-ekwuo. Mana anyị amarị ịhwa onye mụrụ ama nkwọ anyị amaghị ama nkwọ abụghị naghị ịhọ madụ.
1: Na-abịa ịjọkwa n'ime ama nkwọ inwetezie
3: na-aza ụmụ ụmụ ndị
1: ụmụ ọzọ ubu
3: ụmụ ọzọ omesi
1: ma nnọọ ozọ omesi bie mụrụ ha
3: eyi nya ihe ọ fụtara akwa na ohu onye mụrụ ha niile a na-aza ụmụ onye ọmụnụ
1: dịka ka ụmụ asị mara aza
3: ụmụ asị
1: ịkekwa agha hụtara ijen maka na ahịa ka ajụ karịkwara.
2: So na ọ bụ na enwe onye bụ ngwu akọ maka anịka na-achị ngwu nwa ngwu akọ ka ị ma mmechi risachi jụọ nwoke olu ọ na ọchị gị na o nwere onye bụ ngwu akọ izizi izizi.
3: Ihe na bụ ejigbo ajụjụ maka ajụrụ m ụdị ajụjụ ka nwee ejigbo ansa onye eri ọchị nọ ihe ekwuru ihe ekwuru ọ bụkwa na ngwu akọ onye ọ bụghị abụghị mụrụ ndị ngwuo ihe ọmụrụ bụ ngwuo na-ejekere ngwuo nwa ngwuo akọ ọbị mbie na-ekinya ọ ihe ndị anyị na-eke ngwuo nwa ngwuo akọ
1: ọ bụghị ụmụ ngwuo akọ
3: mana ihe a na-ekwu bụ o kwari no ngu akọ bi emuru ngu nde ndi omuru nde ehwa ha nde ehwa ha e ke enwe ehwa madu
1: ah
2: ya bu na ngu iri ni no we ngu ehwa madu ya bi ni eku
3: okay kanene kedo no ngu abu ehwa madu ngu no nwunya enwe ki shino corruption of ngu eh bu ehwa madu madu na zam ngu ndu ba ni na zam ehwa anuman na ehwa oshishi mo ehwa ugu nan ihe du ka onya eh manu ngu abu ngu ko corruption of ngu ekwe shi ni no nwa
1: biko ngu ndu ba ni ngu ama kwa no nu mwenya una ahu no jukwa nchita ya na ubu onwu eh chetekwe ni no obukwa no nwere ki ma ncho itiyara anyi imeu ngara maka na anyi na ebute nri na kamado oge adu biko ya gazie ko ware ho e
2: anyi chokwe gba anyi phone line 0916 000 4945 0916 000 4945 ya bu number ike ji nwa akpo atiyara anyi onu n'oku na na ikuta nu
1: akunata m amama nwere ihe ebenebe biko a lot of akuko akari amaka banyi ashi no ngu obi nwa ngu ngu akomuru ngu ngu omu ihu omu iri manu ihe ni nwi na ako history nwe ko ma ngwa na onye ngbi ebu nwunye ngu
3: ngoro onye kuru onye bu nwunye ngu na na nya amaka na obu nene
2: ko aka ra ya wa
3: nwunye nya bu nom
1: mana ya ma no bu nene
3: ya ma mbai subject ko to search anya mare
1: oh no di
3: ashin ashin na mu no mu ru mu iri na ya ma bata ndu nwai mu kwa mu iri ba anyi emere nom ya no mu iri
1: eh
3: ya kama ngoti ho ko war
2: dare I take a call and hello
0: hello good evening
2: good evening
0: biko ab ehwa mbu ichi emere ona esi ma aka ma ngu o we na akọ
2: deje
0: biko ihe chọrọ ijo dị ka ihe si wee bụrụ onye ngu o achọrọ m ịmata agwatara ngu o na nke mere onwe gị ibe ha si were bịa
1: ọ dị onye milion anyị ekene ike ege ntị onyị anyị ka akọwa ka anyị ma mmabere ịma na ihe na-enugbu ọkụ agị ya nwata na-eke anyị ma na ọ dịghị afụ ihe anyị na-ekwu bụ na o nwere ihe ndị nna nna anyị ha gwara anyị onye makwara nya nwere ike ipuruvu nke ngwuo mara bịa o mee ka anyị mara ọkpọ onye gazie nya kpọọ otu agba onye ji ọgụ
2: hello
0: biko ewa mbụ josef wede ya wede
2: josef
0: ewa mbụ onye ama echi ude
1: onye ama echi ude
0: ede ede
1: onye ama echi ede onye ibe one
0: abụ m onye amịke umeso a na
1: ade nna m
0: nwe m nchọpụta gbasara ngwu oge ọ bịa jekwu m onye bụcha okenye ngwu nọ ahụ ebe ọhọ nwe ono ihe ọ gwa mbụ na ngwu akọ bụ nna anyị ngwu akọ dụnụrụ ọ nụrụ ụmụ nwaanyị n'ịbụ ịbụ owu sitere Nkanu owu sitere Ojewogene onye nke si Nkanu kọtara Nkanu bie mụrụ ngwu ese a nya then onye nke kọtara Ojewogene bie mụrụ ngwu ịtọ ọ mụrụ ụmụ ịtọ ya bụ ajụjụ jụtara aghọtaghị ngwu onye
2: Dare.
1: Anyị ekeneghị anyị ekeneghị onye ama echi ede anyị ekeneghị ọdụ anyị ime na-eke chacha ka njọ bụ ike emene gị imekere ihe nwa m na-eme ka jụwa jụwa ọhụrụ na ihe ụbọchị mara eje anyị ka na-aga n'ifu ewere ne mana o nwere onye jụrụ ajụjụ ọ chịrị aweta n'ugwu na nke bụ distori abụ o nwere ndị gị ma mmanya difendị maka aghọtaghị anyị na nke
3: anaghị aghọta madụ na nke mana ihe m na-akọwa bụ na-enenekwu ihe na a na-ekwu ịhụ na o nwere ihe a na-akịghị azanwu Majuwara ajuju ike like onye na eme research. Eh, ọkwa nnu mmadụ na achọ ihe ka ọ mata ishi ihe. Oshigu nya ngwuo kọtakari nke one. Maka na ihu nwa na onwe onye kporushi ngwuo akọ bi emu anyị. Onye ishi ngwuo. Eh? Ọ bụ ngwuo chọ ngwuo akọ. Ndị ọhụ ọ bụ. Maka na ngwuo bụ ngwuo nwa ngwuo akọ. Ọ ngwuo akọ bi emu anyị. Chọ bụ ngwuo. Ọkwa anyị bi eji ọnụ anyị ekwuo.
1: Ngwu akọ mụrụ ngwuo.
3: Mụ ngwuo. Ngwuo ga mụwa
1: ngwuo. Eh, ya mụwa
3: ngwuo. Nde ehwa. Ehwa onye kwuri ihe nene kọtara ameke ụmụ eze anụ.
1: Yes.
3: Nde ehwa ọgụrụ ụmụ ọnya itọnụ. Nde ehwa ọgụrụ ha.
1: Ubọji ama nkwọ na ameke.
3: Ubọji abụ ehwa madụ. Ama oke abụ ehwa madụ. Ama nkwọ abụ ehwa madụ.
1: Okay. Nde ki
3: anya mara ihe bụ ama. Anyị mara ihe bụ nkwọ. Mmadụ nwere ike ịza nkwọ. Oke nkwọ, oke eke na oke ahụ. Anyị mara ihe bụ ama. Ama eke abụ ehwa madụ.
2: Oji abụ na ọgịrị ya eke na nkwọ.
3: Then ụmụ onye aga bụrụ ụmụ ama eke chọbụ ndị ama eke. Ndị aka na-eke ha.
1: Biko na ya gbara ha onye bụ ihe nwa na-asị na ihe gbara m nwatagharị dị nke ọkọ fụta. Ihe na anyị na-ekwuta bụ na anyị chọrọ inwe exploring, anyị na-ekpagharị achọ ka anyị mata ka ngwuo mara eje. Onye kpọrọ anyị bụ Nyamechiede kọwatara na ngwuo nọrọ ụmụ nwaanyị na-abụ onye nkanụ na onye ojebe ogene. Onye na-ajụ mana ihe onye anyị nọ n'anya nọ na studio bụ Chief Emmanuel Ejika Agbu Ebe n'ebe nke ịbụ ọnụ mazi na-akọwata na onwere onye anyị anaghị abọrọ ihe mmadụ kwuru nọ ajụ ndekwe gị ajụjụ iji aza ndekwe eru n'isi anachite azụ mana ụmụ manite a na-ege n'ụkwụ ọkụ na so anyị karịkwa aga n'ifu then ndị gịnị ka anyị kama ama ebelebe anụ m ajụ ndị ka anyị kama ama egbochite onwe anyị na-anwasị na anyị bụ ndị ngwuo na anyị bụ na maka na ihe ajụjụ gị nwere ka ọ dị bịa ọkwa na anyị bụ na omenala anyị abụghị na asụsụ anyị abụghị na anyị na-eme mma eme odo. Ọ maka nwaanyị anụtara be nkanụ bụ anyị ji emere mma. Chọ maka nwaanyị amụtara na ọjọba ogene bụ anyị ji emere odo. Nwoke aka esoro nwunye ọnụtara emebe ihe chọọ nwunye ka emebe ihe ọbịakwutere be nwoke. Ihe m na-ekwubukwa ya mere anyị dịta a little bit convinced today maka na ije ka wara ịtụkọ.
3: Eyi ọdụ oyi echetara m way back to ihe dịka 1983 na anyị ji mebe saachị gbadaba oro chọba oldest man na mgbara eje ibebe anyị na. Echetara m n'ihe a na-agwa anyị mgbe ọ mụrụ bụ part of ihe na-ekwuru nke a. Then gwa ha anyị ndị another version bụrụ na ndị ngwuo bụ ndị na-anị agha na ndị na-achụ nta na-ewepụtara ha n'ishi ego ka ha chewe ego. So ha kwesịrị ị na-anụ ọgụ n'ime onwe ha. Mana instead of ịnụ ọgụ ha gbaa ndụ si na ha anaghị anụsị onwe ha ọgụ na ha dị na ngwuo wee gbaa ndụ n'ọnya bụ ngwuo akọ. Ihe mgbe a gwara anyị ebe 1983-84 anyị na-enene nya bụ ihe kpatara anyị ji jebe mba n'ọzọ. Na ihe bụ ngwu akọ bụ ngwu adịgba ndụ ndị kwesịrị edufutere ka ha na agha ha gajikọta onwe ha
1: eyi
3: ha gbara onwe ha ndụ chibazia nọ nya bụ ngwu akọ.
2: Ọ dịkwa omimi
3: ihe na-ekwu bụ ihe mere mgbe ọ mụrụ
1: mana ebelebe o nwere nwa onye nkpọrọ chiri nya jụrụ ọhụnwụ nno o nwere nwa ahụ ike achị na from your research maọbụ nchọpụta niile ị na-eme maọbụ nwere nke ijụrụ dịka okenye nọ baanyị mbe ngwuo maka ama m ihe jizere olonu bụ na mgbe mbụ aba a na-ekwu okwu a na-ekwu okwu ngwuo a na-ekwu okwu abaja bụ general name maka ndị niile bụ n'okpuru onye ama o nwere ihe ike achị nwaanyị natara nna gị na ihe gbasara ngwuo maka anyị mara mechie zawa dịka isi na Enugu abụghị ehu ohu n'onye.
3: Abụghị.
1: Na-abịbịakwa na Enugu inweta ụmụ.
3: Ụmụ.
1: Ụmụ Bonyi, ụmụ Chikereze, ụmụ ọhụ. Nwere ihe eji asị na papa gị chere azụ okenye nọtere aka tufu ọ nwụọ.
3: Eyi, nna m ajụkwara m ụdị ajụjụ n'ishi. Ọ kọkwara ihe na-akwụ isi ọnwụ. Nwee ihe vashọnsụ. Ihe a na-ekwu maka nke ngwuo kọtara na nke ngwuo mara. Bainte. mana ihe na nke chete ọgwara m ka na-enweghị onye na-achị ekwu maka anya bụ ọshụekpoto. Ọ chịrị na mgbe dishi na-ajụ ase ka obodo mandịrịshị achọ ịmata histri ndị obodo ọbụla ha na-edetu edetu, na-achọrọ nke ndị ngwuo nye histri ngwuo, ndị ngwuo gbakọta ọnụ were kwuo histri ha, na-enwere ihe ha mekiri ọpụ emeki na-abịakwaga eziokwu were si nọ n'ọsụ okpoto nke adịm ha. Ọ bụkwarị n'ọdụka ọmụnụ e nwere ike ọdụrụ kọrekt, but ajụkwa ajụjụ mgbe ụfọdụ azakwa onyebe nsogbu. Maka na-echetara mgbe njere tribunal a na-ajụ m ụdị nya ajụjụ, na-achị oke ọ bụkwa na ngwu esa, ndị na-amụrụ ngwu esa, ndị ndị bụ onye ihe n'ime ha, o ji enweghị ebe onye ihe. Mana amaara m na papa m, nna m chịrị m na amebo bụ onye ihe n'ugwu esa, na-ana afụnya ha afụ. Then ọ bụkwa na ngwu nọrọ ụmụ nwaanyị na-abọ, nwoke na mụkwa ụmụ, ọ bụrụ nwaanyị na-abụ bie mụrụ, hụ na ebe na-abụ diọkpara. Diọkpara anaghị adị ịbọ n'korona. Mana nwaanyị ọbụla ka enwe ọfụnwa. Ọfụnwa bụ enwe ụnọta na unekwu. Diọkpara nwe nkoro. Ndị ka ama nke na ọ bụrụ omenala ngwuo.
1: Ibe anyị, ihe na mbụ enye eji na ntị eji edi n'onwe onye, ka ọ mara agbagị bụ onye na-ege ntị gharị, bụkwa ka ọ mara agba anyị gharị Nkanụ. Mana ihe unu ka anyị makata, ka unu ka evu n'obu bụ na ka anyị ma mbido nye ọkpụ ime mi, anyị ka ekwu ndị onye dị anụshi n'ọdụkwa m ka ekwuru ọnwụ. Maka na ọhịa ka akọ dị ịtụkọ, ụfọdụ achị na omenala anyị akajibe na omenala anyị ka na-ekwudo bụ ngwuo, ngwu akọ na nwunye na ụmụ. Nya bụ anyị ka na mgbe emechikwara abịa kọwa ihe anyị ji emere mma, emere odo. Ihe anyị ji ụfọdụ si na odo kọta na-eke, ụfọdụ nwee akụkọ karịa. Mana anyị na-ekene Chief Emmanuel Ejikagụ.
2: Unu nwekwara ike ịkpọ anyị na fon 0916-000-4945. Ya bụ fon nọmba anyị.
1: N'ihe anyị na-ekwu bụ, gị bụ onye na-ege ntị, o nwekwa onye nka nọnyatara gị, jikọọ anyị ese. Ị wee hụ na ọ naghị adị mmadụ ịkpara okwu bịa n'okwu, kpara okwu na. Maka ọtụtụ ihe na-eme anyị bụ na anyị anaghị ajụ ese. Mgbe aka nwee edute ndị mmadụ nke na onwe na-edutezi ihe ruru mmadụ iri anyị aka a na-atị n'ihe gbasara ngwuo nụ. Maka anyị anaghị achị ọsọ emewe. Mana gị bụ onye na-ege ntị, bidowo duo nka na ịnọ. Dọkụ nwaka onye ama echi nwee dị onye mweze anụ ma ngwa anyị. Nye ajụ nwoke ọhụ nwe n'onu ndụ anyị. So n'ihe anyị na-ekwu bụ, jụka anyị ese, jụka anyị nna gị ese, ju okenye ụmụnna unu. Nde na oyihe ọ maara maka ngwuo, nwa ngwuo akọ, and then ngwuo na ụmụ iri achị na ọmụrụ. Ụfọdụ si n'ọnwa nwunye na, ụfọdụ si n'ọnwa nwunye na abụọ, ụfọdụ akọkwa nne na akọ nna. Ka ị ghara ịnọ na nke ị na-ata anyị ụta, ihe na mbụ anụ enwe n'ọha. Ọ bụghị anyị naanị ka anyị ya. Mana ọ dị mkpa ka anyị bụ ndị na-etwete mara ihe anyị ka enye ụmụ aka anyị maka obodo anyị.
2: Oge eruokwa oge eji ede akwụkwọ maka histri ngwuo.
1: Edeke, that reminds me, ihe na ikwuru dịka n'enya. Adolphus Ọzọde bụ ebu n'ọha ndị ụbọchị. Derekwa na chi ngwuo, the ngwuo you don't know. Chukwuemeka Ọzọarọ onye Okwojo derekwa na historical genuine of ngwuo. Ifeanyị Ngwu of onye Umuasị, Ifeanyị Kristi Ugwu. Gụdekwara ekwu, mana ịgụkwa akwụkwọ ịtọ na onwe na ị na-abụ na na-akọwara anyị ka ngwu ụkọ bịa.
3: Ịkachazi oke nke Igwe Josiah Agụ.
1: Agụ ime onwe ọnya bụ ihe mere ma na nwata na kenekwa onye ọ maara ike eke na-agwụọ. Ahụ ime onwe
3: Ngwu is people and culture.
1: By Josiah Agụ.
3: Igwe Josiah Agụ, yes. O nyere m complimentary copy. Ije ka anyị nye m.
1: Ihe anyị ji ajụrụ ihe a bụ, ọ ka na anya onye Ichie Million na-achị agwatakara anyị na nkụ, agwatawoghị anyị na nkụ, n'ọnụ ndị na-aha ndị anyị batin anya ajughi ese anyi no nwanyi ka enwe nka anyi ka akonde erute anya agari tukuye na ekwe maka maka n bobu anyi ka ntine ijekwe no Facebook uchagbo nji ogu ika ahuo no mba anyi ka ebiakwa ya maka nya ihe isoru chi kuwe di ihe no nya mechi edekuru ewe mani na address ekwe ndekwe na ihe aka agwa gi no radio cho obu no nwere ihe juta no ne bendeke ni ihe anyi ka asi na onya bi ihe anyi gwa nwa ndeba anyi ntanu jiko ye kenye ta
3: ihe omo bo pa anyi juata ase tine bi ihe anyi ji onu anyi ekwu anyi bi ji onu anyi ekwu mani igbali wekwe ihe anyi kwuru hoda na maji
1: nya bu na ajuju nwekwe ihe ozuza
3: ehe mbo na ekwe ihe ozuza yo futa bu no ka nwuri ihe zoro ezo anyi na amaghi ndi eje ekiri ndu hodo nd ekiri ndu hodo omo hana ba afutari bu izu ihe na nne ba anyi anyi ma no di iche anyi ma no nwe nka na ekiri ama anyi ma ri ho futara enwekwe ndi na aze hwa duka etiti nwa etiti nguo ndegi ha na azara etiti mani bi kwa ni me ha ihu umu anya umu ene ini ahu shi umu umu
1: no nguo bi gra etiti zaza ku etiti abu
3: etiti gina ana kwa ni jua ma from ngobere search mmeri enwere ihe zoro ezo ha na anaghi ekwu ba anyi etiti bu ndibu between enugu na amebo ba amebo amebo je ndere rute ona ekwensa amebo nya nka o ma divu oge ochie irukwe na eg ndị etiti na ndị amebo bi enwere boundary ịka ajụ ndị nke ndị amechara
1: mechara nọrọ nke onu
3: jụọ onye ụdị ajụjụ maka anyị ajụwo na-enu
1: nwee ikwere aza
3: ndị ka ọ ma mbụrụ etiti na amebo bi enwere boundary na egụ mana amechara nọ n'etiti ha so ọtụtụ ihe dị anyị jụworo ajụọ ọ na-enweghị ezigbo ansa ya bụ ihe nna akọwa na-enweghị ezigbo ansa ịjụkwa ajụjụ onye ọma ekwuchi ọnụ
1: sinya kari nke ya mabeeri ee anyị eke na anyị ibe anyị arịawo m unu ngwuo deje bụ a program ụmụ anyị ndị ngwuo chịrịnụ mbaji akarịa ihe a na-afụ n'ọkụ na anyị ka anyị anaghị anọ n'ụkọ anyị na-ekene ndị Charity and Love Empowerment Initiative Foundation ha na ndị ngwuo Youth Creative Forum ha bi eguzowere ọnọdụ nụ were si anyị mewe na ma nụ mere ka eka ha ji ekwe ọkụkwa na-enye ụbọchị nụkwa abịa nụ njedebe n'ihe ha mere anyị na-ene anya fọ sponsorship ndị ka akwa ndị anyị alisa anyị nweke ihene na ụmụ anyị mara ka anyị mara eje anyị na-ene sponsorship ịkpọ ya gazie obi nwanne ịkpọ otu agbanye Jog Michael anyị ịkpọkwa anyị anya mara ka anyị kama ama ma anyị nata wọn awa n'ihe nụwa anyị na-emepụta 30 minutes and oge anyị na-agwụ agwụ biko my dear chief biko kene ndị be anyị tufu na anyị emechie nketa
3: ọdụoyi ndị ngwuo ekene m unu udo dụrụ unu
1: ya gazie
2: eyi ọdụoyi anyị ha no tanu maka na akụkọ karịrị orukwu ụbọchị ọzọ anyị ama na anyị aka kọntinu akụkọ na anyị ahụ ishe na ngwuo deje na anyị nọ na
1: anyị ha no nta nya ka anyị ji eme nketa ihe aka akọ maka ngwuo na-anwụ anya achịfu onye ọkpa egwu onye ndị zubanụ onye ndị towe omego ka akụma ama abịa edifend ihe bụ nke ngwuo kọbịa dịka ngwuo mara eme ezizi na ka anyị ma ghara aza ịhụ anyị na-amaghị na ka ọ mara eje onya bụ nji asịnụ tadụkwa ya ọmaịka anyị ụchụ agbụghị ji ọgọ ya rụọ ọrụ chetakwa m na-agwa unu na ikike anyị nụ bụkwa ndị Charity and Love Empowerment Initiative Foundation ha na ndị ngwuo Youth Creative Forum ha bịasịrị anyị mewe mana ụbọchị anyị nụkwa agwụ biko onye ọbụla ka tinye aka ọnụ anyị mewe na o nwere ka ọ ma ndị anyị anọrọ n'etiti osimiri were ọnụ m ya kwa ịka tagbuo nji ọgụ shinta dị onye mana echineke aka ma anyị ekene unu deme na ibe anyị The People Station. Yeah, man. Check my people. Let's just kick back a little bit. Representing the People Station. Uh-huh. We are Urban 94.5.